0: Yes.
1: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nun mo. Hindi niya rin alam na may kasama ko dito.